tiba pelunggu senamian sak masih begawian ele embicu sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan bajulu Mandalika Budaya Lombok.